Esta común le contesta li un hoc chi cooperativas o acque che junilesh la es li na que quede chol chi capinquin san li jalan jalan chi na fej sabar qui na culac li xia li poc te sipar es il al jain a ana inch que apxcush fedecobera li kio cuchic chi culac san li na jej un hoc li na cacam sale kian sali cooperativa sali kalepal sali tenamik mala kapial na par na ke shtalimang chiru li lo laksakew kain na ka pancho si chiru li kakwa dios li kamatan na shkere na taruk to kwang kun kamokkak kuchik erikin sali kian kre na to atina kre na to serakik to kaushlak to nalekahut to solo kahkui bayak chilish li hungkok chi nalek li hungkok chi angel li nakabano sa li halang halang chi cooperativas huli kapke naks ki apskush vede kobera na kulak erik in rikin li shteng maga haban li nakahulti kaku chi kunsutak sa li kyang anakon la ish li kanakakwa ish katpitsin li nakeke ech ol chi kabinkil nak li nalipat rin nakapang kunilik ang renak to solok renak ta kaoresikip renak ta kwang bangkilik ang helhuhu chi chapil sa shbehul ut chi hokain yoko chi staupal li kakayalyong malaki par kwang li shka matkechak li shka kaushla takataw sa shtiklahik li chwa ut sadis katika kuyo ko chiske balretal koni mal na shosh katao ma shonume man ka shokulak aban ha in tento na ilmanut na taliman kuyo ko chispano kil hun angel chicha il rubela chiko kana hun li nimla sa ito lefto ere la es li na kesholomin gre li hun kong chi cooperativas ho akwi li nake ech ol chi okeng chi ten ang re shpanunkil li kansel hun hun li kwang sakapen shpanunkil ut beresinkil shpannak li kwang sa li hun hun chi cooperativas tento nak to zakon chi kakunilo li ken shpanunkil li kansel ut re kinak kwe ishkial pal malashkul pal li rusilal li kansel li nabano mank aransa li kakyan rikin tishkunin li komon rikin tishkunin li poyanam chiko kanap nakake li saich ola chukere jiru li loktasakew kain li kyoko tishkun bal saruk li kakwa dios kukun kamatan li nashke haan renap taruk to kwang kung kamukak kuchik sa lekyan to kulak sa le muhe pal bandyosh li kakul pal li nakeke u tkola ishiku yoke shtishke bal retal nak yoko chi kulak sa ishirakik kuchik li loklak po hain li nakota di mankwi anak kwan ut tentorak toshke chi kaoshlak kustrak e retal bar kwan ko o kyalak shkapeni o kyalchik li makhi akwi noko ruchish erisinkil malak shishmeninkil ut toho nahtiljik mahi na ko kulak rikin li kakayalyom ko naka hultika chakcha ruru belak nak kwal uswak nak li ho chalak shkabeni ko nakikakrak rikin li konal at shnume akwi chiko karuna rashkebal hain nak inkarasik kwal ki li tento takataw li tento takabano malak li takasik reto kulak sabar ko ishka khayali chak rubelak kaot sa shkawanak di keretal na pinkachik ki lihonal na kanachok te renak yoko chi shchoypal li loklak chap hain ko li kakwa dios akwi hukan li kamatan na shke tento rilpal tento shtil balish chabil lik angel hunhu li tene bampil sa li kapen li tene bampil sa li pen la esh li kakongon li konkesh sa li hunhu chi cooperativas renak chi hoka in makak li

Israel ut in kahmit ta kwan li alinak ci sa shpanu ke li kafel ko dikak ere ci shkuni la na lebha en ci shkuni li etalil li na kakot shak erikin rupela na changa fruit taka bere si li kafel kong kong malak changu li shpanu ke li telepon bin sa li kakbel nak la at shatishte ci kholomin re li kooperativas malak kholomin ke la nolam na kishnaun nak kwan la Kaurisinkil, kwan la Nawom, kwan la Kaush, sashpenji shkunil ni komonak na kake Kaurisinkil, naranas kenak at rubelakshak shakutakwilat nak nakat oken, nak nakat sakon, nak nakat kaushlak, chirish malak sashpenek la komon, runarashkival hainak, makwa kakwiakwe, nakasik hun li usilal malak, nakabahan hun li kahel, chokrepan, li komonil sabar kui nakat taliman utkhanak kui li takak takwang un elik sa li hong hong chi kooperativas nak tentosh kebal retan chi shkuni la nalib hain di nakabanu malak di tento ta kakesa ah nak nakwang shakabanki hun nak li komon maretok makwa li shkona li lkhana nakwana ban rupelah tento na ilman kakeak kui lat ak kwan hun lamatan shkupal charo nakat kahelak charo nakat oken charo nakat atinak charo nakat sakon akaranak kwi jokat shkana wankil hun honal reb la komon re natesh silish la kwanjik wud chiko kail mare sa hun kutan kakiak chiru lilo kak chiap kyo chiri chal king ahu chik il honal nakana naru akat okshi sakon sa hunak li kholoming malak ta kya laku rikin khalanjik li komon aban li nalib hain tento joko chi ati nakirish mokon li nakahwi anak kwan ishka komon anak joko chi kabal retal chanru joko chi shik chanru joko chi pek li kansel huhong kul dikat ere na krubalah nakakiyachak nak shakay hun lipo tento taqil tento takasil rish karu joel karu lish kabano karu inga shoro chish banu kilot chana kiro shabila li kakhel khan khun nale li khwal akhel ro taka kesa ak lish shabila lish banu kil khun li kakhel kwe taka kye shkaban khun shkaban kwe shkaban o li chutam aban ma akhel ro na takwang kaim malak o li chutam sa li khukuk chi kooperativas malak sa la kooperativa lak si kyoka chi kamin kil anak kwan kwe khalang khalang li nale malak makasa kachol nak shkakye tento takwang khuli chutam za shkaban akhel ro li atinak awan kwe rubelak ak shkakob chak nak khun malak pe makwe takwang chiro li khun po an li shbanun kil kawot shbanak naro takapan chik khalang li chutam malak nakbal utsa shkyan khan choko chi risinkil hiwonal choko chi shkashpal hiwonal aran urmarerak kyal sa shkawan aksa sa kachol inka shka silrish kun li nale malak inka sho atinak silish aban nak kwan sa kali kachol rikin li ka komunil rikin li ka kooperativa tento takakesa akli nale bhaim hui hunkwale malak hunkutan to kwan sa li hunkwong chi chutam makana el chirish li nakhmang pan hanak taka kwechirish taka silrish to atinak chirish malak takwan kupang sa shkwe kishunil rak li nalib re li hunto malak re li olaku kutan jalak chambu taka tauru awan sa shkawanak maring kash ekahonal sa shkawanak taka hru kashikik inkash kachoish silpalish li nalib hukum tento akwi rilpal anale bakwaye renak kwan sakal li rusilal li angel li choko chi shpanukin sala li khalang khalang chi kooperativas udmare kwanak ink anak ake retal nale bhaim kwanak ink ahkwi nak ake saak nak kwi takapan numanak kwi oshe malak kaib li chutam chi guli hunpo maring ka jokos ke basa ah nak li jokos istek palaran al li kahonal mokon nak
yoko bayak si serakik si jilis ni nalip ha indi kakawar si jope li kutan li na kota limang kuya na kukwan na koy beni na salage all za li kukuk si kooperativas si skulbal li esilal si skulbal li nalip malakit si lokish li nakakam sa lekyang ikinlish teng li molam pwede kobera sabar kuy na oken magare na li esilal li nalip kwang erikin rahlal kutan nakabanto si chero li gonal nakikere kapingkil abang kuy dakul tiko akuyere yoko chapayak si serakik chirish li shkawre singkil kip chirish li raylal li hunghong li yoko chish nung singkil sa li nahes li nako taliman kuy hual kuchik sa li hunghong chik operatibas mala sabar kuy nakakere tan nakshiwshu bayak li kwang sa shkawan nak nashke li loklakhab ut na pal li raylal li nachal sa li kapeho joko chishkot wal erikin anakpon kamalak churat li kutan joko sa chi sera ik erikin nak kalak kakleru li takul mang sa li hoho chi kooperativa sa li nahek li nakashtaliman kuy la ish li kakomon sabar kuy na oken li nim la nolam fede kobera rikin li shter maga chirat li kutan kain li kyo chayak chinungwe kain ho na kakye anak kwan sakal liwonal na ko taliman kuy mare makachik toruk chishpanung kil kak nachik takakawar si kibre shkulbal awan kuy kwan ras cheru malak kwan chiku redilbal charu na takakol li kak cheru li kwan sa lihunglong chiko operativas tento shpanung kil apan kuwag sirapi malak ko na kenaw malak ko tetawa kuy rula ish na Nis en kuat sakal takakol rish na an li kacuam an la cuam lat li kokachi holomin kredi kooperativa an li cuam la kola la kahol an li cuam la esh li asociados li sahi poyanam ut li kokala kuli na kestaliman sa li kungkong chi na hek sa li kungkong chi nolam ut Rival di katre roh kuy di natali manggarang ko choko chishke bal. Awan kaud nak na ko kulat chisa di nalep hain. Takul di ko ere bar kuang kep di sejalan nil di nalep hain. Naklaat siya kunsak bayak di nalep. Naklaat siya kunsak bayak di kaush rukbelah. Ut kuy siya ere tal nak siya pil. Ut siya keza ah. Shak ejik angselak malak shapano li bar kuang na keshkul di kajaku ak nakanaw karu na kulman malak cholchko sa kula at bar tatruk chi kulak malak karu li tatruk chi shtaupal kui cholchko sa kal chi kyal malak cha ini nalep shishke akwe tak ere tal na us kuang la kuang hik malak us kuang kat malak us kuang na komongil malak la Kalibal ko akwi la kung kabal. Man na klat siya ko bi, siya banu kung li nalip siya pil, li siya shok, li siya kul, li siya shkos agwikin, ut klat siya kechi kangelak. Karala kutunak siya tasolok, ut siya banu li parkuan siya shpas, siya kumalak li parkuan siya ko bi, mahi makwa akwi li kangel, malak makwa akwi li nalip. Di lagis pa sa kuha, kaya kanakwan na kyoko chishin singkil ya silal hain sa shkiyap shkush felikobera di nagulak erkin rahlal kutan nakanaw na kwan komon halan sa di kalibar hong sa di tenamik malakakyal na para kulak di shkiyap lipu kisibal ya silal hain di na rapi li atin di nakakwa pila at li kahush di nakakot chokre li anin na pingke di ka kyoko chishkiyapal nakakwi li Komon hain, kakwi li kooperatiwa hain, malah kakwi li kalepal, malah li dinamit hain, taruk, tarapi, li angel kuhong, lahuin ka naruto shik, takacap, la pukisibali si lalut, takakopsilis siya, malah takacup chaku, magwahan, lahat na kakwan, marikyo kachkebalish, takoplish siya, bre na takwapi, takanchi kutang sakin, di silang kuhong, Aban kuy na at na kanaw na kung isilal yung chikulak ako yung chapil, kung tasok,
utona huita ke chitajelak tlata kapiretal parpontis halajikna nakulak bayaklina le bafikin nakulak yesila nakyokachi solo churuna ma kwan ana le bhaina tanau malachcholcho chiku boni chokochi shultikan kichero nakwe ya bihunesila nakenauna kus nakenauna rechabilal shekichi kahelak malachebano chetau retalil nak usli shebano usakweli sherabe mareshe koleri chiru hun railal malah mareshe bahun kanheli shesten ave el chube shwanak aven sashtiapshkush ferekovera nakenauna napalpai li esilal napalpai li naleb napalpai li kawush malak na alitsolok narut takabano Krishna bal li naleb na kwanti serak ek na kwank li atinak hukana krakhlal kutan na kukulak salaykyan utna ka nungsire na kla esh terabi kaya na kwani nga asya kopi kulak narut yokat kuchik rabinkil li esilal li nalebak malak li kawresing hong hong aban anit panungre yoji kulak abikin yokat rabinkil Pus mareja nau malaksha kere tal nak us malaksha bil yasila li kyochi kulak. Tawang kwi la at, jal kahwe sya kwa bi, ut makachi sya bano aran, ink anarup takaminaku, ink anarup tat kachap, tat kapa, ut takakia kwe toh tabano toh wanako, tat kahit, makwa haan li sya lalil. Karubi na lakshke balhay malak arta kah kulak, tikin li serakik hain neshka komon, Nak utunak chanchan yoko chi adinak yoko chi serak ik ut na alre ba na lebhan di na kanaw na us rakhcho kte inka nakabano malak inka nakabano yoko chi rabinkin malak yoke chi rabinkin ut na kenaw na kyal na kenaw na Narul na chali gira ilal sa lekapin ko yung anak kapi ko yung anak kapano. Aman usta siya po di usta siya kapi sa komuni. Maka choko chishman ng kili. Ut yo chikulak lira ilal. Saan li na chakin ke? Taki akritin shkane ng kili hukong chapim. Maring ka chishkunil li nalip choko chishokbal. Ut yung ka akwi chishkunil choko chishkebal chikan salak. Shwan na Nakie mani gata ako sili ban haini na shakki li ruya tuyem ut na shakki li akwi li kasutam Aba shu shala o usta shi shkieke ka ut na king gata ako sili usta na kanaw li shkia dalil Bon nakabano O ka na kwirik indi uchining Kite shkia kwe banu ako ayere na knapal li Ruli akwim ti shkie na bal taro uchini Kiali kyoke pshkie bala kwe aban Makyoka chishwa nukil Pokaan na kulman Likin Li nalep hong hong Li na chakin pe Abantentora hakwe sakal takasil Li si shabil Karuli takabano Li na okchi karina na kwan Nishka kumon hanap Marikwan Nika na kanaw silbalish Uto Chabil na shokke Yochi kulakikin Jokep, sinung singkil malah kos pali esilan cok ke aban, kalau nak banu man nak, jangan nak cihokan. Nak kenabi sedekat en, nak calen dah nak kuan, kuan lional, kuan li mata nek cok ke, cok ere, restil balis cicabin, li nalep hong hong, li relik cikial, kuan rusilal tiskam, sah la kooperatiba. Kwan rusilal tisik e choka kwe la tzala hunka bal kwa kwe tzala kyu am kwa poyanam kwa asociado kwa asociada kwa holuminel kwa sahil poyanam malak kwa kal lina keshtaliman sa lihunko chi kooperativa lihunko chi nalep lihunko chi sera ik kwan li shkia la li kwan li rahom kwan li karu nashik ma kwa kyal re sachpali honal chi hokan Nakanabi salikakyang nakanabi chokke salikungkong Chi kooperativas Renak patak esa ah lina lep hongkong Dina kulak Garo
tishkana chogaza nakwa. Malak aroli tolok chokat tishpanu kil chirishaina nakwa. Tentorah tishku chaku malak tishtoj laj ol lo tishkia kwe nakink arachik. Tentom takapanu analebhain. Kauzash kawanak mare chirea eha anli nashik sa la cooperativa li nakesh nume kweza barkwe. Nashik li bede bache chire shkampal malak shokpali rulia kemp. Mare nak saran lak chokachi auk kal. Mare homing il ruli nakekhaan. Utkaruta koi kanyaran ishka kumon nak. Relik chitya lak ishke li lok lakham. Mona kwang li ukul. Kaut sashkaba nak mak a chochi chapokre. Ru a lok lak chocha. Aishna ke keretan nak sabar ki kwang li lok lak che. Nashkit li lok lak choch. Utanak kwi natin angre nak li kha na chal. Natane nakupe rikin li she ut. Nanu meru bela chocha. Awan nak mak a chik kwan nak shkahomi. Jalao akwi. Joko jisik okrenak. Tau eplikake. Jalao akwi. Joko jisik okrenak. Mare tol okunak libele wajih salita aaran. Sashkawanak. Jalako e naru nakuang klirailal. Sashkawanak jalako e. Nakwi naru nakuang kliwukul. Shmanak maka jik kuang karan. Takak iwiletal. Kalu joko jish. Manukil. Nakakanabi di nalibha in sa le kaushlepaan. Magwares chi langkil ki. Reban katem angkil. Reban nak. Pijoko chis wanukil ang nalibhaan. Kasi kaksh tiyalal. Nakakuan liwunal chiku. Nakakuan likakyuam. Nakakuan ikakakwilal. Renak. Sa nikung siyag with takak kaushla chikokan. Kotskorat li raylal tato chokke. Awan ing arah na kah na sa kulma po nak raylal sa likukong chiko operatiwas. Bukanak rakhlal na ko kutsok na leberi kinze na taka ire na tera bira kishka komon. Put chiho kain yo ko chishka ure sinkil ki. Ure na chapil kwang li kakwangik sa likukong chiko operatiwas. Chiho kain bin na nakakanap ko chikun li mimla sa ich olak chukere. Chiho nila ish la holo minel re likukong chiko operatiwas li asociados li asociadas. Laish li sahil po yanam, li kokalakwi, laish li nakesh kutuk, laish li nakesh kaoresing, laish nakesh lokturish li kawilali, nakesh talimang. Sa ligungo chiko operativas, sa ich ola chukere, chiru li loklakutang kain joko chikulak, sa shirakik li serakik, uti kakwa dios kashakta, usoptesin kesa komonil. Shkial kush kere kobera, yobi chikulak erikin, rikin li shtek maga li, kekulak erkin rakhlal sa di kooperativa sukukong. Takatlebi sa kachol ishka nakakwa ishka skits in la ishla holominel aru di naru to atinakwi sa unak li chutam renak yoko chirital li honal renak yoko chishpang kil chichapil li hongkong chik akher ajiyaki yoko kuchisherak ik anakkon marirak tento takatko. Likinet lo li katumon, siyang rush ko pasis li na ake. Awan mare, ani kunak kwa naran o stiki ko li chinachak kilalot. Anchi kyo chi sing ka kona. Mare jal, shka ikon li atin sa peot, anchi kyo kosh ke bash kong ki. Karo, li kyo kosh si palar. Maya risingil chi ubeh si kakomonil, mashkaw risingil ki ma tsulok, mash kyo kosh Ray pasaro na sa kolkip jiruli raylal jiruli sa akilal na siya. Magwa sa likungkong si kooperatiwas kwan chakra. Upilik arun na kanasa ependaish inakish kolaming kebal si kahilak le chakra. O nakakong kebal si chakra bli katalamik Guatemala ish na kinaw marayin ka kwan doosik si atinak tiri siya na lepain abang kulat. Sake kundi sa akilal malakitaw kulamak na kanaw na kinkata kanang si hukani. Sa lihugong si kooperatiwas, pikaros si choko chishpanungkin, tentora takanak si chocho chikunak inka, takanak yan chihokaan, tuan si chakrap lika komunil, tuan si chakrap lika kooperatiwa, kudnak na kanay chihokaan na nanume chal
Tentando que maga shkulma aranak nastiki sheink li chastilal hunho aranak nastiki pichapal she li na lepin a us sali hunho uchiko operativas apan shkulmon li tento karri la holominel na tinyatinak shirish la holominel magwa kakki li mitrakali la holominel li consejo de administración lokoban shi atinak Cheris la es lipo, lipomón, lipoyanam, lineke que hecho el chi uken, reshorumin kili junjo chi cáncer. Utkuanga quirilom, li comisión de vigilancia, chisa, analebacuaye, renapta alza, shuleil, yokochi, anun kili junjo chi cáncer. Inkara, taka, chap, punal, chisco, nale, li. Nakanaunak maka astiala lil malak ma bartushkam li akal relichikyan angel ru chokre lika komonil aran kuang lika kaush aran tashi lika nalek ut chishanto kangelak umarek kisa shkama hanak kosko lishka lilik angelak kityoko chishubanunkil kwa shira pichak sa shtiklahik anakwan lisaraki kityoko chishubanunkil zalikyan chiru li kutan haen Toch bayak chandu kyoko chishik Mahunatik lish Alili angel akshkabanuri Ken lish Alili honal akshnume Toch alchiklik angel nakanachiko Mahunatik rikin Li harup po Li harup shamanchik Nakanachiko nakkwan Re li loklakchwab hain Kuing a Fon karu chochi kulmang Kudmare Saya sekarang kehan, kau kau cik kau sepalerikin nak, ingkar nak kasih di sisi belu, cuma nak kalang cik nak leh nak opsi sa. Kau ni common hain, dia cak nak leh, untuk tentu ritual. Mana ringka akhir ru, apa naos tak esh kau kila, kau nak leh nak esh kau kila, kau nak leh li, ma bar tak sekam, kau kau cik terpok. Aman, di kau kau sedih hujung cik kooperatifas, aman nan. Con cosas de un juego cooperativo, ma cuarenak yo coche sepal digonal, ma cuarenak yo coche sepal li cajes, li nasik mam an malakina, man kana yo coche sepal rental, nak li ataklankil, cuantas naaf, uch yo coche sepabankil, avanzando tatabanu haen, likindi chabil adinak, likindi chabil kubank. Rikin sekebal kita saatin, rikin sepanu kili angel sa shona lil nakwe utingka sekebal sa ah nalib ka ush linasik shukpal hunak likomonil linasik chakin kil unchutak lakholominil nakoy beniwe nak sa komonil likonko sa likungho chikooperatiwas dorok chistaupal linalib hain Toruk si Okeng, renak. Kocan rujo si Sikrihonal. Okanak ke isi masteram, li Angel, li Kyoko, si Spanungkil, sa li Kamolam, malah sa li Hunghung si Kooperativas. Chokambi, esh kanakakwa esh kaspinsin, nakwah ku si Kultikangkil si Runak, chokulak sa lekyan, klikin li Shteak Maga, utanak kwan, nim anto si kuchik, li Hunghung si Kooperativas. Re rapinkil si Kyoko, si Kredekobera.

kosa e li cooperativ a an rechab y lobretin kil ni ka kuanjik o ka an nak nakok angelak sa komonil rech anun kil chichabil ni junjunk chik angel ut shtaupal ni uchinin nakabok lech ol re rapin kil rahlal kutan shkiab shkush ferekover natikla o konal re elah.